$150 million chile cash. Enyewe ntomenye ti nsemo. Atuishi kwa inchi moja. Hii dunia ta siku wetu. Nse ikano wane kwa tali seito. Ae kerobu ate elfu tano. Ose kero toko liranga kakie maene. Ebi ntobi ya kongire. Toko liranga kaki kaki. Ba mentire sukari ya renge useni renga ya kire irenga. Tuwa ba mentire sabuni ya kira. Yani ebi ntobi kongete left, right and center. Abantu bago struggle ko korangana kiko beka nwane ndagira semesa. Abantu basie kire vya shara vyabo, basie kire businesses have closed down asenge nchonga bono pese nchiyo, there's nothing. Kwa mana kwenyoro mundabu ate $250 million cash. Tali nga bege ta save nkyo tebe nga yaya. Yigane pese yaya save vili mnyaka kuse okay nebane yaya lakini anyebu ate cash. $250 million anyebu ate cash koko bara manoti kanga 1, 2, 3 eh alia 1000 kwanza alia brown alia 1000 yali koma na kubaranga 1, 2, 3, 4, 5, 220 million 230 240 million 250 million Kenyan shillings montabu ate cash toma kurela zingana kim enyewe ntokore tingana ki ntoli kiwango kemo nande igateri ngaki ntangani nande nga ntunda nere tuwarodi rasichi ngaki chinde wako nyoranga aba koleri emere mono wako nyora wako nyoruwa nga the county of, not county officials ngo sabo kwa vera kolende wako nyoranga umo ngwara naro kukore gasi nesere kali ya sigete umo ngwara naro kukore gasi ya sigete obu ate tu nebeese ingana igana iga koma na konyora bakunya ku investigate ubukurume konyora abwate cash mbali go beka bengi timai tingi batari ko bekire bengi bara abwato tingo manya konyora ngo monta na abwa na nyora tukabwate cash no nye 100 million achipegete briefcase ko se suitcase miga eh nje yani ngendonda akore eiguwa 100 million kwanza lazima mumanye nga kiyoko korabwa kireka uko uko yana kawaito kirete iga obwate 100 million cash kashi yeli uko baranga 1, 2, 3 unyebegete nyomba nche nkore kongitanga kakino ene mbeba igera achebo gulie bese yiga nkore kunya kongitanga orangora sende kunya ratimbu ati mwolembe kash talingo university ya segito umaiti tabo utinero royo gotuare bese lakini umanye tenge yige igere in form of ugo university ya segete maybe nobu ate gose nobu limobu wago uka gulita segete gose ni nyomba geto uka buata segete ebi ntubu nebio lakini kerobu ate kashi ga cash money ama noti yuko baraiga kuwaweke briefcase mega kuwasike briefcase na hende kuwa gendra na yitu kuli ya kubune lireka waida 250 million itali kasi ya ngongu sana na ingona kwa ratori nga case story yego cha kugenda kuchia vosio gaiga ndi liutumanya ngana kila kini rende tena atabange basa yigo sene yobo kurumi yigo sene ya inki kore ndi ntoga neti tuwe ligereli sana na ige ntongi roro umo charo noro roro oyo motubu ate no linga wana sobo choli obo nende bogo chaboli bosio ntobu ato bocholi next year in case kuwe vire na nende ntobu ato bocholi in case bado hauko kadi inga tole likibino muwake kura ok kendo likibino muwake kura IBC bado umba igolete actually nando nye kuwe likiri bino muwake kura iko uko genda ase online ikaiga uko genda online usa achinga ki voter verification portal nyangu tura weka kwa santara wae point yiga kwa weka voter registration verification portal voter verification portal alafu kero kwa ikiro ororo ya igora igwa ya kusabia ID number ya no mwako ugo kweburu kwa likagabu nye 1970 nye 19 ki kwa weka alafu bono kwa verify now koma na konyora nuhuli kirigabu ama lieta ago first name sanemu sharoni kwa tebe county ya gone lili aliso ucha kufoti kwa tebe nga constituency ya gone lili iko kogenda iko kwa sakara confirm nga aene vota njega ya wanangu igoraiga nkontebele nche ne vota uwe nane nkontebele station singo cha kogenda yani nge polling center singo cha kogenda igo ni imanyete. Aya, bono toche point ili very important. Very important. Bono, wosio kaiga, asobo chulio bono, nilapoko chukucha, e campaign, already nechagite. Ntopo sako tanga campaign period, tira chaka officially, ya. Campaign yara nechagite, kore ende.
enga kinere kocha kwekabone kubwa tanze elie nkari elibo aneli okonyo oranga toko beka mbake bidisa ati tuwara tenga sichigali tuwara ete mechi tuwara ete binyoro tuwa kore bintopine ibiyo nziga alright wano lende toba sakabu montolio ugocha kwe guwe yemo ugocha kwe gu mia tano ugocha kwe guwe mia utebunga na kwele 1000 usina kwele 500 usina kwele 200 akira shani kwambuke kura na hae mwenyene kumanyeta ase nkoro ya unga ki shani kwambuke uyu na mwaito bubunge miaka tano tana kukora kende na hae mwenyene kumanyeta nga shani kwambuke uyu ka na mwete ubogavana miaka ya ye tano ime tangani takore tikende umana kuchoko tinga tigangwe 1000 yeiga na ende akarona kwele 1000 yeiga na liora ngeri baka ngira ne entunda ya kabere ngira ne second term ngiche ko kore ga singi ga siga yale ko era na mwakom lakini shani yoga mu nyore ngatana ko tacha e sebi nyoro tamanye tia bante ground because lazima unasikiza ground ai buno keroro mura yumu ye kero chorire na bantu you are elected by the people weka kwa genda we interact na bantu bakwa manya bantu baiga mbabwa to mochande kenyore keiga ngebu atistima kwa nini e kwere nde e transformer ge ko ikera kere wiki kuika kwa manye binte biga bona ai kwa mana guancha nande tupasa guancha nande e kero bo chori bo go chigo cha e kero campaign jiga chigo chigo cha ritiko lirio gwa ka chikoro monda tene ne mete ma segete for example onye ingwa kere kura ngayali tiga tobe Kenya sume nyagi ingwa kere kura nyasumi e binyoro ma imali umana konyora nga umuntu atene ne mete mali utarajwe kanya sumi skuru rugoro umuntu natene ne mete mali kali nyatie konsali aho tenga enkitiganko ya 200 ayo buno kogenda tubasa kwakira nyarebe kura yaya akira shani kwambuka kama bodi shani yoyiko tana gukora kende ngaya yaya mwakira ai kwa mana kwa 200 na ekwa genda kugwa ke kure yugwa tebanga tiganga kirishani yutana gukora kende kumanyete nge para ya ine kare mbura ya atule teliguetika. Para ya ino teliguetika. Wane besa ya ucho kwa kashi. Ebesa yiga mungu wana narote tenga. Ebesa yiga ne ya ito intu naba na inchi. Ebesa yiga ngakichinde ne yobo kurumi. Because nga yoko nyoro rusi. Ebesa yiga yonzi mshara ugo toligo ikirana. Ebesa yiga naboko nyoro sini yobo kurumi. Sini yenki. Ebesa yero ne eroro. Nga mungu wana weka manoteba nga in case. Kira nyarika nenga kwanyo rumu ntoko ena nebe siyiga. Bugi mambo kongete. Ayekura njiko irebe siyiga ayira. Nika okoe libu iraye. Nika okoa chiribu ibere iraye. Ebesteli ya okoa iraye neba nimia. Kora nga nye kere kebe terere tiyo iraye be siyiga. Rakini agateba iga. Aso wake kura. Inyura nga nonyeshani okoa 1000 yae. Nonyeshani okoa 500 yae. Na numa itenga shantariko kora mirimu. Aho teba nga ena woku ira basi yonyo kutakiti kuira. Lakini akiromu rayumu ya. Vote for the right person. Aniji nga kichi nyingoko nyorangu murayumu ya taga niti. Tali razima anakuba ogo sere. Tabi yetuwa teba yogo sera. Razima anakuba sera. Mumaya kumanyanga no murayumu ya bono mumu wakiri kura. Ya. Kero wakori regasi e rekodi ya goge koroki. Muangiri miyake tano. Na achiri ega iga na arosi richipara. Na kolire kere gento. Na ene kiri nga mubu wa testima. Kero mochino wa testima. Na ene kiri ya wanambale chisukuru. Na ene kiri ya virasi vya menturu wa sesukuru. Gete konyetabu ati virasi. Tinka nete nande guochanga agari nande mbate nga ki. Wano nchenta gete nande momente nande miya kende nga niga. Inu inumeka moko nga. Moko tanga shani okolire mirimu. Uyega paka irane. Paka yega rasi matomo etamu ende. Nebane ya gata tu rasi matomo e. Mwanyo ranga mweru mwante etamu. Kera mwa itengo yega rasi mata perform. Lakini wano mda achamba ya 200 yane. Mwuma ete mwokonga kule yega mwoko. Mwoko nchora mwono mwra yo ino. Kente kitanga ninko kora nogo soe gali. Nge ande nge kisumu. Kena kire kisumu nsoa endege. Ugose ni fakti andake ge uo cha helikopte ego chengo iku ruskali muane. Nye ande nchabano zama ngana ye chipate chiga chisali gete simo guwete ine mechando yenu. Nye ande nge ugose ni Nairobi ngo changiche Nairobi. Mbabole. Mbole piti ngichaga abunka. Nane nchakwira na nande bada miaka tano. Nki ngo tema goteba.
wacha tufanye maamuzi yaliyo bora. Teatokole, let us make decisions. Chingia. Ndo utakana ande miyake nde tane gocha. Umura yoliko nye guacho, waliro gocha ande miyake tano. Na ando muirani. Asenge nchako ete miambiri. Na ando muirani, na anda gocha ande miyake tano. Miambiri ya igoro chene isaini miyake yetano wago gocha anda. Ne isaini. Yaya, onye te isaini. Igofanya maamuzi yaliyo bora. Anyway, ike sefe mwote kerete mambiga ya mwene nguwa ya mwenye getingora mwene nchisha nkumbukari sase. Tawasera serondi ito ya kane iyo morobili mambiga ya mwono. Nekerongo na ukinyuligora ya cheza yego kwa libagali ukwebwera kweka chilingi chiribu emia emo. Mambiga ya mwono. Nigere raisi sana kugenda asisi miyawe ya koboko. Obate star 779 hash ochoregisa FM. Ochore cheza box kero kwa chore cheza box chora katia box nambeye mogu ika nambainya na napoko nyora libaga lioko ba umobui imambijiga ya bono.

0: ande Yohana uyu is the son of Zebedee na ande Yohana uyu ne rurigite gitabu gyukumanuka Yohana ga kuriki kiagira there was heresies abantu bahare gosomye ibintu bitagwenereti bono Yohana ga kuriki gitabu iki kya Yohana ntangani korekebisha ibintu byare gosomigwa nganonya naba Kristo bagaunjuka bagachaka gusasima emebwekano bagaunjuka bagachaka gotebanga Yesu uyo tayo bagaunjuka bagachaka go yani gokora ibintu bitagwenereti Yohana bono ga kubarikira nanda akabatebiga ancera nanga mwakorire bibi ancera nanga kimokogo tya botere
1: Ayanaro amangana twaiwete korwa sare nakubaraliria inwe nganyasae no mubaso ngose mosunte onde bwonsi tori ime asare
0: iwo munago teba nganyasae no mubaso na mosunte tori ime asare yani iyo minute nganaki nyasae na mochemu na ime yaje bibeti biyo ehe umenye oteba nganaki
1: Onye togo tebanga tuabuata nirenere.
0: Ehe.
1: Na inde toge nrete asumosunte.
0: Ah, irolira muna inde. Irolira.
1: Onye togo tebanga tuabuata nirenere.
0: Onye togo tebanga ntupuatu kubuata nirenere. Obuamate kwa itomburamo na nyasai.
1: Na inde toge nrete asumosunte.
0: Na andi koge nrete kwa baa sivi. Kiro mtu muna aliga mkogoti uminto. Na onye muna ondo chekura andiga. Eki vinkiri genchande tasumu kibabuani. Ma estaban todos acá que tenga barandi y gotoraba chen. Nahandi que naki kira agarra barandi abangue te utoka igor. Nahandi, we have regarded ourselves in a gotoraba chen. Te ango te vinga, evi ven mirvito sumbuete.
2: Nga goikera na inche inga ni go kosa boku avera, erine na inche inkere gento kieke. O gotore ka wakare naka, inke awa teba gochinse.
1: Igo tuwa tebiro borimo.
0: Igo togo tebo borimo nga onye nturi na, na nturi nobo rabu boria. Onye togo tara na Kristo na hande tuwa kore vive. Na hande tomenye teme ye vive. Igo nga lilori nobo rimo. Oyuyo ano go tebi ya ba Kristo. Anda kaba tebi yendoki.
1: Gose ayare ayekene tituliko ya kora.
0: Ayara ayekene tuwa ya tigire nturi yo kora gendoki. Nturi ko ya kora. Na hinde ya tebaki.
1: Korende onye toko genda asomo baso Una ere are asomo baso Lirorio tuabuata nire intwe ase intwe Na manyinga Yesu umanoye
0: Amina Yani nga onye togo tara asomo chenu Buna nyasaro mo chenu Liloria maende tuabuata nira monere Arafu ya kura kuchinsenga ki
1: Onye togo tebanga titori nebibe Iga igoto kwengaina.
0: Igoto kwengaina.
1: Oseke ene tikirime ya ito.
0: Igonga tuanchira nika hakia wana wanyasa. Itavira na nawa nyabibetore. Itavira na. Elinde tonchoke nyasanya aregotu wavira. Na inda yate wagentoki.
1: Ga to orabi oro kie bibibia ito.
0: Wana anohoyo anago ikira kabatevi nga. Nikuwa mbubu basa kwengaina. Tuwensi tuwakoni loko mocha. Wano gako bateviga. Gato rabi yoroke. Yani amine tinga. But if gato rabi yoroke. Na ando utavi yoroke ti. Kwa veru watiko kone tiki. Kwa veru wankoi. Ama antumanya saye. Tika tuwegele koroke vivya ito. Vili tuwakoni le maiso marore. Tika tuusabu kwa vera maiso marore. Kwa wasukiri yobole mbubu habana hava. Chintakana chila seke nyoro wasukiri na hava antumbaro uchi wakambi revi ina waikira asugwe itia inchua seke nyoro igoro iga evarasa igoro sabu kwa vira na vili wakorire mosunte na vili wabi sabu kwa vira ase nyasaye yonga Yohana nkoba tevi yale bachake ko kwe ligere lingana kiti moka ganyevi ntebi mwakorire ngatari yevive na kieko gere kero toko somege tabu gia Exodus 32 yonsi pingima Buna vana ba Israeli bakugwa sevive bakaganya Musa ga chirege tunwa igoroge gotebanga nga they waited for 40 days nga bakaganya ga chira sege tunwa igoro achire gukwana mona nyasae alimeire lireme bakaganya amaende bakarosa nga nonya omuchulia bale gochigoso ensi yo mwando bakaganya bakarora yabeire yale bakamunya kumuchira Aroni asema Waka motevinga Aroni toroseli ya se Yani toroseli yege inti kitora aveto gosasima Na Aroni okumanya kuruoko batevinga rusi vinto vionsi vimo vegete Akavirosi vikave mori Hono waka manyo kuchaka kutiena bako koko Omanye tege nto kia gereta wana baba Israeli Bawa soa sebe chande Neke roba achete naba misiri bande baba tunyanete Waka achana barabu Naba misiri bali ya manarete chinyasai Waka manyo

0: utuabere bibebeto buna into tokubabera abago tokorera bobe buna ba Kristo ntote banga we underrate again take ganga utuabere bibebeto buna into tokubakorera tokubabera abago tokorera bobe
1: buyamono ama ene pigente kinto ligokora buna kegote abatokora maminja ntebinga ekero mwakwana noyo mino mwaberana arafu buguri tietobo elime yao kebunge kinke bwatiense masule na kwaberu okunko iyo e condition nyasaru etene elinde bwaberwe abero yo mino na kieko garago tebanga na ki nga bachete ko mboni ngo monto okomocheire nga kiora akore akabata ngo ko mwabera 70 times 7 na usahau milele no menye tenga ngendo kinki ari ko negro ya 70 times 7 70 times 7 is 490 years ambayo Daniel yago kwana tinda itiko genda uchabu Daniel yago kwana egera abana baba Israeli banyoro bosibore completely yani ye minute nganaki nga 90 twabera abami to completely na kikeri na ate baiga mokogoti onye kwabere to yomino lakini ime yao go kumorora iga gwatokera Aetubu atinse mbende yonse asuburu otibu akare na kare. Muhabiri engana nere waso magabu. Oyo orabu mutanga ni hosabu kwabira. Oyo nari ni na, no mongaini. Oyo orabu mutanga ni hokora gentoki kweba. Oyo igari gentoki igari omunyanguru. Na ende oyo orabu mutanga ni kwebe binte bikoru wa senkoro ya ya virusio igari abe no mokoko. Eke rota lili tigento igengo buhate teligulie kayaba na boli kobetete lakini olingane tyoko bokoi na boru choko boko kuagundira maira gago ite lakini gogen to tarira okong elinde tu aberu turu asibi ntebiga wato kaiga rusiri ruliria liguliria okabako gochake okaraki uchake kugwena woka na boi go chinkoro chito chitokerete umuntu uri obwate tasibirengere rero igamu no gochekanza nando mate no MPP riengo tatebirenga to basa kuri no ene pasako nyamura mora bwata na nabamino wono nyato yetaine na haye makogoti bu aye mama to yetaine kom e pasaka to chikulie kanisa ni yake to kurasi burana aye nta tanto yetaine kom nduri gukwana ni bintu to ko munane ya nege to kere a useless thing na ndo wage ndeka kanisa kulie pasaka
0: ko ligeria se engana eyega yo ogweitia kwa kwanerenga na kit ntumwanya bantu to kwaberana 70 times 7 ko ligeria nga na kinyasai ere omonyene agotwabera no moikoye o ombantu mbale ba ochandika negento gete ekyo na ba maene na ba wete binga egente ke gose yani obo re mobo mbwate gose no kogamba bantu gose no kuriana ni abantu bono kwa nyoranga gose no bonyaka wate bange gente ke ke kongusa na bongo taka kogetiga lakini nande nyoranga no ene na pauro monyene na chande gitano tanginta gitoko kora maya
1: lakini nyorango
0: ko na nyorango nya gokora mabi na ndi kwa nyoranga monto na ara mai no nyena maru na bago tando monto te banga na kabere kanisa lakini bone egente ke ke kongusa uchia seke beke kwa nyoranga kereke nene mono elinde kwa nyoranga kebenkere weitia na inde kwa iranere
1: na inde kwa iranere
0: weite na inde kwa iranere boi kwa keroto asoma kura se abaya beso nye merongi tatongo tebele nga gusiti moi chania omoi komo cheno nyasai asarere oyo omwa abege tuweke manyeli ogo ikaritu kuri oko bori wa ege ntikengu chanda kere sana ba adventista nga ogo ichani omoi komo cheno nkieke ekero ogo tebanga do not grieve the Holy Spirit of God
1: ogo ichani omoikomo chenu neke omoikane rogo kwa siule liye bibibi yao neke la uwa siule liyo just as you mutoligo sabu kwa vila ukuna kugo ichani omoikomo chenu yani gako na goko tunya na ngaki otari wancho sabi na nche nyore liba kari ogo kura aso mogi mabuwa ambanga na ya makongo kuna kwetera na singe nchugike bekere ime ya utara sabu kwa vila na nche nyore liba that is grieving the Holy Spirit nandi kina kieke bige taberu ikina kieke bige taberu onye Daudi bwaberi tu goita na gokoro butumani onye Paulo bwaberi tu chandeta ba Krista akaita bakakwa ngebe kya yota nyare kwaberu neke bikelia utarasaba amahabira omoika kuno gukuinyuria turi gusaba kwaberu akonya gote mngaka aki utagutiko borogi na ende baka pastor andi kurumoto kwa iunga maende pigero kankwanira lakini okorete kintu nabokirete totagete wakora ori wogo ichani omwe komocha
0: okay Okay. Kuri ya sobogi moboiga pasta muna tinga kietiga se. Aba wantu bago tanga buwabiro bokongu. Toko na kominyo karuguro na mate. Nturo cha yage nrete. Kuri ya ase oko minyokia. Obogi ma. Abwe enga ki eyega. Na kuri ya linga vantumbale. Sobogi mobo ba kuero kanga overthinkers. Yani nga nabaku warenge liyege nto. Nando ira nirira. Nando. Aba wantumbale bakuru perfectionist. Una. Obono mata uyobwe biblia nga chinse chigansa angapi mwawa nete kuboka mwara boka chinse chidibu na tuwateva yani principle ya yege mwete nga onye tuwateva nga nsa moja na daikwa na nusu tuwa imokile kogendeka nisa kuko nyoruba na ogechigu ike gira vigete nga ekirege ntoke koru kwa rengana na mochoko nene kanisa nkoro ratole toko teva nga our God is a God of order umulisi na are kerale duty hitu keli mwama nyete nga mwisi kweba na inaga tangazo more comment na inda ase list awa tinga our God is a God of order na wanyene kwa yako batenga mwatele kipunke ketanga ni wana gende kia kata tokore kia kata chinsa chia elide we must finish on time perfectionist kwenye kupuwa tibi ntunga ekibono tuwa beka gebiro gebi beka igana igana igana tuwa nyoranga obo eto tagete mwono kukora tuikirani buna tutagete olinde umontote wanga na bonto ungirenge bintu kukabige ndeno mochoko yu nga kitoko konyana asense mejega nga kioko nyora libaga liyo oko tokuweba bintu ebiga tuwalike nga umobweka nabuna maata tuwachore bikorole kanabiense kolende tuweba nga nyasai nomo nene kubwebiga
1: bia muna seri voli yeli ama ntumbali wate vili wia wale chi perfectionist na andoko nyara mwono wago etana na vantase kanisa ee ntunga nitiko tebi umontu unka bunuyu tuara igendo ngirege kuru kwa kaba ntubahande libaga yani nga ase ebirengere libyao give chance muntu na bako ako gosa tako na kukoge chigwa muna nyasato ete libaga ikiaga nama ete ngoko gungo kwa lete nkoro na hande gato ete libaga liyo kuirana na kusabu kwa vira na haya kaba hantu libaga ngoko mocha na bako kora gentuki na bako kobo na hande tako na kubere mirimo ya nyasaa kuwache kanisa inchwe kanisa umera na nyasaa genda kakure na omo koko evi ntibi yuko na kubea ngaba sae bako liriki ngaba hantu kete bako liriki mono ubiti bako kwa ikaransa chikomiti esabato kurumambi paka morogobo kuna kugambibi nibi no ubiti kwa genda ngotari na Yesu na yogwe chanda gokere sabato gokere sabato igenge ntokera oranga ki give space other people yani baheri baga senkoro ya onga oko mochango koraki ngotoka kororo baheri bagelio nande kwa bahabera nande kwa baheresa mwasuka kuchimuto naende naonya toriga abantu abange tugutaka kwa bachi perfectionist egera torore kana sabantu lakini ntota itukwa perfectionist ya sobo sibwanya sa na kile yote ba umukwani dada white yako lika ministry of healing ako tewanga if we manage appetite we will manage sin ebi bebi wanza mune nyama umayete nyama nubelia omundu oye veli nechumbiga omundu ako linobo kima lakini veli yesu kumomo enyama ge wanza na onyete kore hirikende igonga ebi bebi wanza if we will manage appetite we will manage sin ikina kinare wote vya wantunga na onyeto leiga muna toleiga ebi bebi naboto uko vibua ni ntue obo enenu tobuate no goteke ya tuwabiru tutuwaru wa matubu ya mwana nyasaye
0: mbiyo mwana pasta kuligirilia igase oko buna kwa denga oko gambania kusoko gambia bantu bande buna kwa kwenye ese chumeli ya tuwa ligiriti na mangana yiga yebibe na machiko ekero tukuligirilia ase oko gambani buna bantu tepesi kanisa ya ito tuwa ikara nsirebune church board kose tuwa ikara nsirebune kanisa nebane asechi baraza tie kenyoro kwa nyora nga aba ntumbari umonta kukambi webi nabi aje kose nebi akolire wikoro reka nebi gabi eke rambauti kose na minyogeti mkungu obande kose na ibete korua kose na anyo na ibete ngoko yomonto nebi nto binde binge elinde kwa nyora nga aiga mwanya bantu mbari togo ikara nsa elinde tuwa kote binga kia aja pasta gaiga na umocharete nyareve na bintu gete aiga ntubu atabune kanisa ito mochoko nga ebi bembire kose kento nkero monta kero kwa rangu se ne church board kwa nganagete kose abantu bago chile nganagete ndo tatema nga nabogo sabama abira ase mwanya bantu kose nabogo sabama abira nya saku abira lakini rendo kuwa nege ntekeka ase mwanya bantu eki diya kabere pastor buna bago sinto batu mtu momo umonto narogo kogosera wane singe nto ya abetele ringa kose ne meeting mwale nge kose ne family oyomo mromi no kose buna wate banga oyomo akubiara wata nyabere rende yani nando go shout toroko matenga ki yaja ga kikora ki ngabere
1: abu
0: na agosire
1: abu arona mine
0: e wa matenga ikoba nto ko ngabere rende
1: matiga rereyo
0: eh ne bibili no anyamporo na kwantenga confessing your sins to one another in love inga kitogone to kwabera kwaberana na kugambania ekero tukuriria ase amangana ayega yogonjo kana kwaberwa
1: mbiya mono ase liboriri amaena bagusi mono mono moso muna into abasacha toraba kongusana gusaba mabera na gusaba kwaita mabera nkuriote yo mukungaki tigaherere igorinde amangana ayuntu akorete igo kubona na kugusaba kwabera iyo ekoroki number 1 obuhenene namba 2 ya oroki ngaturanjirana nokorete turaitabira na pinga nokorete ikibi again tukiuka njenari gukwana niki asogo sabu kwabera ekeye nande nga usabu kwabera it's not a weakness it is a strength ichini chinguru okonyora ekeye na ende sabu kwabera anki akimukungu ase okora kwa mainepi ayaro nakoreto komocha nyabere tago chaka otewanki tigaerereyo nkikere confess it from your mouth nga maene na kore toko mocha no nye petro no isite petro petro igago tebanga ne rumukane te yesu judas igago tebanga na ki na rure omwana onyasaye busa aga confess
0: exactly
1: exactly aga kwana yali akaruta chibese chirisa sabantu balia lakini omoeri oye conversion yeto mokonye ti guchi repent yonga nonye naye keruko na kugambi wege ntu boire boire otagwancha nayo onchuke na inde gento ngere gwa kwanera linga na konyoro gutaka gokora ma kwanyoro kunya gokora mabe o kachinga kichonzi genda buna Daudi achire tenya saka motewinga nya sai na achira onchuriria koro yani ekibeke ngo nchanda kiri na inde rusye bintu biri bikogera okore bibi onyego gochiguachi kwa kubwata abana abakeni na nini togotika kugochi pornography togotika kona kobera asiri into bitagwenereje kwaono kwa manya konyoranga uguko na kuira na asike ikiagira uri na basani ba kunywa marwa togotigana na basani aba kunywa marwa nirango ya marwa kero ya gochire ira na asinya sai motebinga ka kira nge ya ngira ni na nirange iko ya kuira ne ririgino ne ri na nasi rosia burukanie chincha burukanie binte biga kanywe eitera ngeria gonko na gonchoreri uri bono ebinte muna bireiga abana banyasaye nogutaka oise kwa mu abono iga you have the key to lock or unlock your life yonga bali toko na kogambania ebina boire boire kwa nyora go kona koira na egento nare kogosorora nike ekeye na ndanchira nanga wakorira okomocha na ande sabu kwabira na ende tamakuru asike beki buna twate ntoko na gusabu kwabe na ntwana koira nirira ali ali
0: Mbiyo mano pastor kura ancha kunere nseme yuwa kwa rule emeweka nebele tato. Kira tuko ligiri ya sengane yega ayo ogo onchoka repentance. Nkwa yebe kabia sana kira tuwata kire leseni. Nese mwono buge songongo kuwa nerele guri ya active commitment. Yani nga onye gintagete gotiga repentance no gotaka gotiga. Inche buna tingo ikaranse gana tenyasega kinkonye ntike ndamuamu. Nyasega kinkonye ntike gendike. Active again tege korkana nga yani bitambukira mbere buna mwanya bantu kuira
1: bono torikeri muno na bana baba Israel their repentance ya chagetega they recognized wa korire ikebe again to yakabere they destroyed the idol baga sari chinya sa again to kya gatatu baga anchirana correction kelibayo te unatiga baga anchirana again to yakane returning to God's leadership bakaira na bono nyasabarai ikiagere kero nyasago kura bibe mbiri asobuge mabwao na ekere bibe biri me yao na bibi gukura nyasaye takoretik tari asori yamunya gotebange esemo yo moeli depending on Moses intercessions baka tigera Musa agende ko ba korera okubwatana na intu tutigere nyasaye akoro okubwatana bono asense me yuga igoro yo gwetia abana banyasaye itaberana wakorire bibe anjerana egento yakabere converse kuruwa somo nuo. Ege ntoki yaka tato. Tama. Onchoka. Otame. Ege ntoki yaka ne. Wano kaenya saa elivaga. Agokorele. Emiru masore. Na hende tali ege ntoki yeli tukeli. Makogote. Kene ege ntoki yaka lali tuko. Bake nyomba ya maverego siyekwa. Tobaru kwa baba nyaburu unge. Na kikeli yomo ikate banga. Oyumu abege tuweke manyerelio. Na litura abege kweke manyerelio.
0: obosoko bwogo saba mabera obosoko bukonye no muntu gito chandete ko sto tebanga no eba no mukoreri obwemeremo irinde kwa motebibono nga kibona aye bunne boss ogochi go saba mabera obosoko bwo ogo saba
1: ama obosoko bolia ekero kwarori obosoko tigaba gokonye gochi go saba kwabera ekegera muno go saba kwabera gokonye oro morembe miya o tigango tei makogoti ekero nare gokore gas Kenya Railways nyuma ntarari sign kurwa Musubati narengo onchanditi mokogoti aganchanda baka abantu bakumubura kintu maye toyo no murandi go chandinge nche kamineyo baka kombange gasi sabato kamanyete tindi go chegasi e company ngi memanyete tindi go chigasi ngo musabeli ifungende sukuru angete pi batie kerona imogete nkagenda obisi enene ngo chigosoa igu musubati yo the general manager igate wetenga today I have a blessing in my office to hold a pastor Kobori nga ya manyera. Nariyago nte nga nkwa cheto kaya ni musuwati uminto. Umaete yaani nga tuwa rugo sasoka ime yaani. Narituwa o musuwati uli tokoma na nero obisi. Tigango te imo kogoti uminto yaani rioli. Ntokoma na paka nkai uo obururubogo ntokera igibi koti. Ntokoma na nere nga motebi bubi.
0: Na yeno murandi.
1: Na inche no murandi. Yaani timanyeti. Ekero na igiti nga ikaransansi inkarira mokogoti inkarira paka noene ndagire gasinya goso nkagenda nyomba nkarira mambi yaye nga chichanka musabu kwabira gamote madam nyabere na akorete bobe nande na gukwanere tebobe asabantu otenenere tebonsi emeremu na asabira okwabira gukuru aso nkaira na ngasaba okwabira asinyasa no manyete enje no murandia nabona harucho busuku nga kibono nkwenda kumusaba nanda nandi ngatene nalisa ngoli abantu igu ngasabu kwabira no mate kero tu akora ne tenere ga tu akora na nero na Monday morning tu asaba ni ro kwabira tokagenda tokaragira amu tokanywe cha yamu tokatigana nera gante congratulations ume graduate nini tokakorana no mate muswati ona sabbath morning she died ngate binyasai obusoko bokonye nkona korora tingenda ko musabu kwabira nari gutiga tinchi ko musabu kwabira angenge ndekinge nchande tibona muswati uliaga it was on a Monday no aligasi Tuesday no aligasi Wednesday no aligasi mutuga chaka kumwati akagenda nyagitali on a Thursday on a Friday Saturday morning agakwa lakini ngatebinya saa enkoro yane yani ekero litu abera nitiga yani enkoro yane gasaso kamakoba tinga ngumo musigore ngeme yane gona akora gintu gona ayutura obosoku Ono moiko mo cheno go guasi ore liye bibi biyao. Tigo busoku uba ko konye. Oge ndo sabo kwa vera. Na ende kero busoku ubu bole. Taku imo ko chake go tuare kiburi. Obo yeninu. Tiga bo konye buwe keye. Oge ndo sabo kwa vera. Tiga aga ndanya guwe toki ngana ki. Nga konye ga kwe rora rindi. Ngere no mo pasta taku sabo kwa vera. Taje takan sabo kwa vera. Mbuya mo nere tiga anya go kwana. Rakini ama ene nkeli ngana ki. Omo sigore ngeme yao. Kwa yotolite.
0: Biamana kori ya so okoiranira na ndio asogo sabo koiga kwa monene Yesu Kristo ngo kwa nalenga toto ira asogo temwa kori ndo toto uri ko rwasori omobe
1: amina
0: nkai yani chinguru ense mejege bwatanga toto ira se ogo temwa yani ngo monene na bakugutanga kyagira nyase na manyete ogutaikira na waito
1: na
0: manyete ngebintu mbire bibigo tuchando mondo na watabana ki ense mogo sekero ndu bantu mbare kero rochi chibesa ogukuruma na bogogo na bogotemwa ego sekero goita seba subati beso gete njera gete kwanyo lebirenga ya chiroro yani chinguru chiege ente kenga toto iraso ngomo nene na bakugutanga ogukumekera ebintu biri byari gucha gukoira samatemwa
1: ekebunge kia banta wange toire tenga nyasango temara bantu nyasaye tali gotema igabu gago tebanga na ki nyasaye na bakugutanga togwa sogo temwa njera kie ekero rochi ngamaene mana matemu mengochi tebi nyasaye nyasaye bwa mahabira aiganko gunda sogo temwa akinyabiri na inde nkonye tata nkonye ni chinguru chia utinso wa soko temuko abuno oko nyoro kubua chinguru go chiko go cherecha nyasaye kwa nyora kwa kori nge ntoki kwa haruro wa tamiri mate nga kiniri na abu watu mchando gete tinda etiko yo mention ya senka mchando gete baka nga ikera senka rosi yesu mongi ite gendeke montatana kwa manyabaka bono bati nkaruranga ngo so anda century tabwenete nenge no mu Kristo ngasaba nyasaye ekarona asaba nyasaye ngo chikora muki nkanyore sumeri ege ekemoni ekyagetege gaiteranze
0: mhm
1: konga nyasaye nabwate chinchira chinyingi chuwefit that's temptations konga nyasaye nabakokonya onye gogo chigoswa soko okogwaget nyasaye nabakogwefit kurwa lakini egentege tangan give God first priority na inde morere lakini akogara Daudi akomotebinga tata unchoreria nkoro yane na achira aiganche no munyabibi unchoreria obibe binsungu nine unchore no nya paul ekarata tangu chigotema gokora maena nyora ngokora mabi alinda tage tigo kora nanyo narongo kora ki na murere te nyasaka mote ngatana ne kurwa 70 bibiga igonga na intu to murere nyasa atuatana ne kurwa 70 bita gwenereti
0: ase obuya bwanya sai wogo twabera engake asengake entonces me kibungo ke kyalgo tabanga buna mwanya bantu ndo ngoru tole biyegwe biya uchia sabana baito ndo abanyene nkoena na tole ibiyegwe biya tuwe banganya sao ligoro ni gari gwetania obuya bwanya sai ucha ya se tole buna banya bibe
1: obuya bwanya sai ndo abatugo kwana no nyen tito ngo kwanari nda tonso mere tito iberi 11 mpaka 13 nga obuya obo bwanya sai emirimo nere bagokora ime yaitu naende egago te okorandi nkore na arandeti ahiga ekeru kwirigiriri kwera ro munyabibe you qualify for grace you are a candidate of grace yonga obuya bwanya sai mboligo tuntu bo muntu otaranga mebibe obuya bwanya saye bogo tuntu bomuntu bwemanyire no munyabibe bwa mutuntu bekarasa birebibe bwa tuntu bebibe biria bone karonya sako murigereria tari komororo munyabibe igakomororo mu chenwoy so mango ngaki agoteba ngaki obuya bwanya saye
0: ikomena moja
1: mpaka ikomena isatu
0: naki obuya bwanya saye bwa oro kiwe no
1: gutureka
0: asabantu bonsi
1: amina yani iyo minute nganaki no nya numunywa marwa aise gwancha atamego chicha sobo siwanya sa gago tuntuwa no obuya bwangu bwanya sa bwa orokiwe no obuyo bogo bori busa nengana nere nakwananga asobuya bwanya sa ebori ebibego bikwaberwa asobuya bwanya sa ebori igo tukwabera na intu asintwe asobuya bwanya sa ebori abantu bagukina bari no bwancha asobuya bwanya sa ebori abantu ko bagukina kemoika na asobuya bwanya sa ebori gobogenda tego tukurera tutame kurwa sibibe na tutwa rogo semeria sokoira na kwa Yesu Kristo so mago chizokori na kya bata
0: oboni gobogo tuoro kereria okwanga mangana atalia yo bwanya sa e
1: niweta mukogoti obuya bwanya sa na boko na gotutuntuba na inde bwanya gotukurera aya atali burunge
0: na okoganyoko begwenseye
1: okoganyoko begwenseye ebinebibe
0: erinde tunyare kwerenda
1: tunyare kwerenda
0: asonsi
1: nakoba nuburunge
0: amoneting enjo chobo nyasaye
1: yani nga obuya bwanyasaye nto ama ene pyose kolirele nto bwenere tikobo ewa ikiagera gotura abanyabyo nto bwenere ti is unmerited favor that we get and we don't deserve lakini nyasao toiri arafu manya gukora guchinzingana ki
0: gatoganyete ogoikeraniwa
1: ya gukora guchinse
0: kuogosemeria
1: gusesenirie
0: na okoro kakuobonene bwanya sai
1: omonene
0: no motorio
1: no ito Yesu Kristo obuya bwanya sai na bwokogera tomorari Yesu Kristo gakwira na samare so never neglect the grace of God ebinabye bintu nyasao toiri busa eanga ya yo bochen negento kende obuya no burunge bwaye negento kende amaberaye ebintu bitatu tobasa kubikorera cheche

bana ba nyasaye ngakimure omusaniyo ne omulisia Fred Nyakundi ko chizama chicha millennium SDA ngaki happy sabbath ngakimure gabwa ba balisia mbiya bara ba pasta mbiya bara mbiya mure bono mwezi nimewa miss gaki na bere ile isiko gaki ngaki asumurubiri ubu bwato na bere isiko ngonya kogenda twagenda twagende kanisa twaruwe kanisa twagenda ma asabantu bantu banyori robo kongu igo muruje na imwe you can accepting a tali tali gwanja kwane gaki de mirime kwenyora bo lakini na irani rero no nda mo na imwe Elindelio tokoro murobelio yo eye maseye mukuru bonu makachinsa isano na ibere asomurobeli weli tukuri

0: Arore no na za bantu mwikaranse te muri byumbe muri ki groupu kwanya ara mundo cha osokire kugisukuga uchagire kugamba members be group akanya ranga that's the end of that group yani nje konyore nga ukari kogenda isiko kwa ngamba bube
1: pero konyore nga kiruka na kukimanyi asubura
0: gini I'm telling you nga ubu sani kwanya kwa ikasikiti kwa teba nga surumo nyangi tiko ubu sani ubu chibobe asinaru ubu ika kwa teba nga surumo nyangi ubu sani ubu tindoji I don't see any value kwa teba nga surumo nyangi Kwanje tigete na kweli kweli. Ugo yani munda mukwana ura bese kumwata no no bongo. Lakini ngo ikira se ugo ikakwaranga. Mare gete ke bonu ke ndeke this kind of relationship take again. Ugo ikase bonu kwate nga suru munyangi baba buli kwate ba liwe liwa tigamenye muna na amenye te kale kero na lietandi ile ntabwa tabazana. Yani something triggers you gage togo iga gego go trigger kwate banga liwe ligwalo na inde so to kana nga o bwate chi principle muna petronira getena so ge ndunte te bate ya ba ndun keringa ekero muri na group ekero mura se kyombe ekero mura basani ebintu mbiro basics yo kurenda kabisa tobeze kutachira ini yo musani yo It will trigger. Ogo tiga na goro kobe. Pew! Anto baja kubo na kinya rebe bariba ancha ine iga. Wede ndile kwa ikira ase na wempetro nila getene na tena video kuri kariye. Video, ayari ya sugu ikaransa, tikaransa. Diere mesa ndiere ese. Diere sani ndiere orogi. Muna sokoro ya anu mugaka. Stephen Nyabera. Omariba arenge kokwana agote anga be kaka chanta chance and you move on you accept and move on Wabi finise divabu Wana buaba machoge Unasikia ikitu wana Fini

tari ericha gonte via engorene ne guchiasi Margaret Karani kubatikana nukurara kumo gaka oye umulisia Sabrun Karani kuruwa chinsemo chia Tasia yore mumuru mwabo Inspector Stanley Muranga ni familia ngima ya Mwanyarondia akubatevia nga engore nene sana kuwatikana nukuraru kuo akotevia musani oye Margaret Karani engore nene sana sugusiri omugaka na bensere baba remereria bono kene nke yura akore ama achika itikire itikire baba sali ericha miya monase okobali sabikiri nene liege sa FM teke ikumine nye chia itire chinsa isano.

0: Yes, tell me to go to see your motuane. Korera gaki na biri, go korera yane na biri. If nevi ntungu kwa na biwa peninsi. Nje pensa mnyo bagi. Eki ombeki abarali noro. Tuyo. Nyarebe, gondu mwalimu. Tuyo biombe bia abarimu. Abarimu bago teba chi welfare. Tuyo, tuliko so. Tuyo. Abarimu bago mwalimu gochia sikite kuzimba kwa bugaje. Ayuku kana. Wano bigo jagogo ikera. Ama ndo wama nekono ki. Itena no moralia. Aba kongu waba soba. Ngayi. Ngayi wa kuri kisibari bae gas kuru egisa.
1: Ngame tebana. Nga kuru ari. Nga. Nkarele higa. Nkarele higa. Kuru ari egisa sen kuru ha. Namba antu mama iga
0: polimo ndete yogo to manya sauri gure nkobe nsambe
1: aba na baba ari ko baga ngara kini mere mu yabucha
0: eseseje abantu abatokorora bangi bagoti chama tange kare kuligi yaba yasiririe yasiririe omo hiri obo ngakyo ko to tebya yenga
1: nga ngega si yabucha mamete ega si chichaba nyene.
0: Echoke. Nje tindigo chikukwana. Vintungu atura monto. Tindigo chikukwana. Oyo nanyolide simi iga. Bono iga. Oyo mwarimu okwete. Talibi yombe biya barimu. Nonye. Mwondu wana chako tenga mangana iga. Eta mangana iga tina na kero kanakari. Usinubo hiri buka usese ino. Gogo tebye nga nga yaya kari seita kari sobo nyoko.

0: Yagi, yani mwange to mundu kubatebia ke ne bona ngaiga bona kwageji bona kogeji kwa akogeji kwa jondu sio nyamaruru mato kajimotige gaso die yo nainde na batenga no nichi kanisa maamini chemba ingiririega ntawa sema mundu takurware miaka yonsi kanisa mwanya kogendo musiriko ino mogende momorore mumuirire chisara ogosira mwamanya gotuma a junior pastor nende no muntu uri go contribute e kanisa omurayi ogosira mwana siasa kuzoka nyorobo kom mwana siasa kugija mama yetinga manare nkeri mwamanya go somba na the high rank ye kanisa nje nanyago na nyakoriera nchoke mororo chikora sa njeno monto musongo mubulera mbiyore
1: turusiya nyari busanya kunya
0: buti sikaba kanono mwana uliyo vocation sikana no mwana uliyo fat finders tikoro kuzena kibagoro but finders zi oro he contributes to the church Pano muntu kusira ore ranki enene ryori kwaro chikanisa no chire sobo chikokora chikokora riso esi yukugenda komoenya kwani ine aruru yu nyasaye bieka nje ko bagumyo maete na ne nko kumungi mono moko ni gwera bobe nje tigambe bali muna abate bi binte bi ekogera abande bali gukwana bagora nga bagukwana ngoja Anya getena na akure nje no mwana kwaya na arenge ngimutariko mutariko gokera nga mwana mutariko bera nga mwana kwayo itukure na ruru goteri sabe siyanza ye ndi yor muko gu mwana siasa oni
1: ala mana ma ko mwana ja kshima
0: siyanza ya ndiga mangana amange tigantigera abwe kiagera Eke ne nigogi gusamba obori mo nyasaye nangete butambi Eke ne nigogi gusamba ngari bano majoge mwabwete ngiyana yachete guchi Eke ne nigogi gusamba obori mo nyasaye nangete butambi Eke ne tiganda rangu zininye nyoro Ngari ye kaba. Ngari ne anali kuligia ntigira abwa mangana yu. Eke ne nigogi gusamba. Oboli mo nyasaye nangete butambi. Nguwa ya ntebye ngari ne korokwa. Nagye korokwa ngari yu. Anje nyewe kemambi taiti ndio mutu bano naga koresho ona ntwande bategete naga tasomera

0: ege sa
1: baba
0: ei
1: ko ko ando ando biyo kene kitana
0: ndi amana
2: ando mo chai kwa so a ono tichi kuri getro na bono ga skie
0: arege sa
3: wakiya ko na wairo
0: wairo biya naun
3: ay kwa la to so mi bono yo ko lungo ya yo ko tari ko wa ko ando ando biyo
0: santisan ke no mo chakano kianya kubura moeria petro ni ragetena na gokire ko ba mona inwe ko chinsa isa tumba ka chinga kichiga na sai ga go to igore ri tukuri ankyo tumira na somuro beri obu bwa to bwigisa uchakire chinsa nye mpaka chinsa is

0: Paul d'un sentiment partagé.
1: Nyora ege sai fema semire ngobi meye mona sitene chinu gutebere imeyo mochi Nairobi ne chinse mochire ange. Ege sa FM. Inkuba ya mwanya getinge.

0: Awo.
1: Asante.
0: All right. Eno muntu mutanga na katenga abantu sita wana ebara mutanga ni olira besa. Ngina akora *779# kind option number 4. Manya 4 igone ko kwacha olege registration nyo chichi ngoko enda yu ntangani oyolire 5000 Kenya shillings. All right. Na katenga abantu bale ngankwa abantu sita. Tete kwa kumuntu nende chibesa sai. Uyo na ramo ile chai cha raso ile. Ngori uchiesire. Kwa chesire kwa ile tangori yoko chesa. Kenda sisi miao *779# option number 4. Ndaye ten ngiye na muntu nde before saa 3. Ndaye ta komuntu nde another 5000. Saa 3 nende paka saa 4 nende ngi abantu bandi babere 5000. Saa ngapi? Saa 4 mpaka saa 5 nende ngi abantu bandi to watenga ngakira wana ayo kochora. Onye wotegete kuchiesa kutete kukiria bahati ya gabe nene yana sisi miaga si *779# kena ka option number 4 kena ka option number 1 monta kuli 5000 tete kula arabi kristana dia 5000 abantu sitankoa na iro monto yo mutangani monto ndo kabernaro monto kutato narororo tena ina ka sokato kanza muna Eric Kiboga kala ka tabanga tinkweva wairebia
2: Imeyege sa FM na sorwi motuli erastas.

0: Nga ki sibo arabo ayirire. Nga yon sorobi o wakere si mikuru egesa. Nga ki mbi yore.
1: Biyande.
0: Nga ki emaro wa mwarage ire.
1: Tuarage ire sorobi.
0: Nga yora. Kenyoroki ya ugusi. Ndoche nga wachesire chesa chesa akai gandoche.
1: Natuma.
0: Kora wata 5,000 chiajire simi ya gabo.
1: Ngera sorobi.
0: 5,000 chiajire.
1: Nga
0: kiwake anda se chesa chesa nga kiumontako chesa nga kikuwa endo.
1: Naveka 779 has. Na enda number 1. Alafu naja wale box number 4.
0: 5,000 chiajire simi yao.
1: Asante.
0: Congratulations.
1: Thank you.
0: Sante sana, nyamonto tarama, nyamona ako chiesa kwa nengemo na monto, yuwilu nanga kiko chiesa.
1: Sawa.
0: Haya, taitako monto nene another 5,000, nana tenge kambu ate abanto sita, na hiri abanto babiri, na tigiri abanto 4. 5,000, chuka ngukuni abanto kwa 555. Enchira yoko andano kwa nana sista, 779 hash, kena nga option number 4, kena nga option number 1. Tawanya nga kwa telako kuhicha, kaiga, kwa nga kuchukira na kocha, kwa nga tirengane yane ya kamere yengencho, itangani nene na au monto nene another 5,000.

Right, tindegeteko yes, bakaro kunge benese nyaguta ukino kwira samangana maya sencirele yo wenge tete ko kwira somu buyono gatatu na gatabe ngaraiga injira yoko yoko nyoro bubwe nokogenda sister 779# and as option number 4 and option number 1 bayira abantu batatu kibesa tete ko umuntu ukarenga umuntu kane abantu kwa nabantu sister bono butuko Muntu kane, nero yonkwa, 5,000. Na akaru musaja, na umu suwati, masuwati pabere baalire, naturango su musaja nanyo nalega iga, yes, ndurango sinabu uliye simi, musaja nalega iga nda itakwa nerebe esa, uchiesile, munubulikuru kunga chesa, star 779#, kukenda option number 4, yurege esa, Kurumi ya kwa option number 1 chesa box box chiko ba chirenye okune yemo muntu ndete yemo kuniga 5,000 nga tenga manto sitankwa wano butu kunye tura chesa wana ibu na mandeba kuchinyora aya tuende kazi uyu yopu nabu uli esimi ya reini ya erebisi yopona kwa nalina amutiga yopona nalina amutiga tini kuida na ororo lichikeli very simple matemi ya kabere Namba ya yere bisi bado. Tumati kwa sili yere bisi kwa sili miri. I'll try the last time. Kikata. Tachana na ye. Nende yere bisi. Aya. Uyibono. Esiteri kwa chiyo. What I'll do. I'll pick somebody else. Aya. Baati ya wele rumu subati. Ati ajira sumu subat masaje na mwakera simtiri guchi aya subat nara I hope nabu guri resim iwango kusene soe erendo chia soe

yabagendete go participate ngana bora nyore naye kwa biro iyo mobo na nitawapigia simu kutoka hapa elindelio ngobakirande simikoruga iga elindelio toene kinga kwa nyore rebeseo cheza cheze yega nga kia koirire sofa alright iga lindi tobesego skare tegea tegea ngo chitoliko kora igo top of the hour iko buati boni gachikura gachinza isano na iwere asingi njo chita ikachia sukira kega kato nyeweke wa chinsa age kuraga chinsa isano na iwele nchiteke kumine isano yeko ika saa 7:15 ngo kwa ratore dro iti ntangani yomorubulio yuko gesa gese mambiga ya bono tororenga ambara iwele toko wa ebe se mambiga ya bono katesi of cheza cheza na ekero tuwa kolire igo bo igo tukisha fanya hivo ekero tuwa kolire igo na butu tuguwa kisimi manyenga na ki nguwa kirisimi manyenga umepata pesa yako ekero tugendete igo nomorubulio iyo mambo siko sambamba. Iyo mambo iko fine, thank you. Go make sure anga ngubu atori simi kira ngubu wakira. Elinde liyo to manye nga. Abese ya go ya ikire. Chita ika chitika rite ni sano. Naibiri chitake chinsi sano. Naibiri chiavuwa na mambia. Iyegane roundi. Tangani yomurobe liyo oge sagesa. Toskare.